0: dama maga ri sa ga ma pa ga ma pa ni sa ma maga ga ri sa da ni dama ma pa ni dama maga ri sa ga ma magu mo mu
1: ni sa ni za ga ma ga ma ba ni sa.